0: pegawai dia tu?
1: Oh, prinsip kulhud UM jadi KVI bulan 1 minat per graduasi lah untung tahun.
0: Aha, jadi gemu omuat itu jelvia komedi sikul bagi kiva ada nak bos dah tuhun dari kampung si jelvia nak pergi ngah kami bos dah bokon ngah classmate ku ika mai gak payah ada nombor ke head sikul head pegui pegui dok ikut ke dalam UM.
1: Oh, jadi bahu semini ku aku sekolah rendah hi hod ganak lah jadi sekolah menengah mengai hi hod St. Mary, omongin lagi hod takis om gisam university hod UM.
0: UM kyo. Aha, jadi nah aku mantap dengar video masuk makin nengau deh hod SK ganak itu. Jadi no pentantu nadi do isai i menjadi sang kelas kemarin tika so classmate kan itu kyo. Oh jadi sengian di nepui mananu bah nunu nepui mananu kosob yet pe teko ko bos po nganu teko inohowi nganu dudu bo kagia di manta di songun in ko di bo ko dubo di di mentar tuaran jadi mi igit ko dohongon ka di entok di di bisa dop di sengiai hobo inganu jadi hinohaw na sabagi do undok nga daw kamatan nazatan po gun sabah do duvo nga ibu duvo nga po domonom dadi nunudi do ano po yung manano to ikon ako tigong kaping kuwa natin na
1: jadi onsi ko ko piso ginabaw ko untuk di ipangigit nagidahongon nga onsi ko ako piso ginabaw ko to nako ikot gisom
0: nazatan po gun
1: jadi untuk di kangko nunu na pa ko putusan taymon ko na pala to gisom hiti akan ko sanang kangko jadi kanu bago numbu ko iso ay sanang ko piso ginabo ko munong ko tod ko piso ko mad ginhoingan la untok di
0: jadi ina po kezan ko sa ginabo te ko konsikan ko sa ginabo minopi ko pa bago do uwang mo sundi uwang papar kan ya jadi antakan di kan ko pengigit ko ni hongon di isay ba digit
1: juji
0: juji bagi ako kan ka magogogo ko ano kita ko day miti hombos day TV di hantakan di kyo ano dati pinibasan dio zong dubo dito kau leni kamo to kain ko ito ziaw neti ka no
1: kago jadi amo po nakoy ko si kedis e minamamain main gaya ziaw monguzut hongon kampo harap-harap hingga toko hid ke DCA kanggo.
0: Oh, hingga kyo.
1: Jadi, naku ikat gisom di ka ni, eh, bana-bana nui binos toko ko ni hod hotel kanggo.
0: Kiba do iso bos di menta do pu mengazu do unduk nga daw do kinungaw ko do iziaw miyampay di Joji di ikot pom kapisomo om iso bago kinezanan kate iso kamzana iso bilik ba no kain ko
1: iso dob di iso bilik to sama-sama ga no makeup i manager
0: jadi kamzana kami boss do bakon nga practice hide kate
1: bemain-main ka
0: jadi totop what di ino maza pinibasan dia zuhud sinasabat di kyo akon ko ziaw neti kan ba tanto na do gumu po oton to kaut breko nga vi kokomoy teko nuy na bazaan am anu nati ngo de zo pason songhun unduk nga daw dubong ibu dubong pa demonam di tit breko nga vi nga miampai patoko miampai po ijel via do tambahot nga video maza da TikTok da babay na di ti hisang ko si Zumpe Hozo di Lenny James kinuha di Hozo iziaw undok nga daw

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Hai, Kopi Bosian. Izo I Carol Abigail Grimaldi. Unduk ngadau devong ibu devong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM. Koso himban bos kadazan. Noikot binasi osua otomai.
3: Jatuh kepada unduk ngadau Daerah Papa.
4: Aha, ina tapi kong abi pinunganan do na ketigog si Jilvia. ino antakan dikyo Jilvia do sengyan do antakan dia magogogo ka nang ko ka magindat ka inko dati ko pa timon na pa ano na nga zanda tadaw bay no kahin ko dati. Ino eh.
5: Ano yun,
4: kumazanda, ano na po yung mananatakan ni, kaya ko na bago imo, boss, antakan ni Dennis kanido, undok nga daw, dubo nga ibo, kam, yung ko di minda di antakan ni, so, mihad gote ko yung ko.
5: Antakan ni, amo ko mihan tinuno na po, obdusan kang ko nyo di, so yan, ni Dennis mo, boss, papar ka, jadi, ay, syukur kanko. Mihan ako da nga. Eh, tahanan ako.
4: Anon po ka na.
5: Amulawa din nung kaswangin video kanko.
4: Oo, bago.
5: Jadi, antok di. Sanyum na pala. Oo, munok tohod.
4: Oo, oh, mihina pa yung tanto. Dadi, sa gisam no daw miyampay day piboyan undok nga daw di Tikyo Jelvia. Isay ito mo imo manak diaw da sakodong da sa hinahid da piboyan ni Tim. Kono pa ko day sa tanpagun nga man ta day ubang patay ubang papar patay isay i manako zo diaw do sokodong dito.
5: Oh, jadi sudah tentu no pagkanakan ko i manahak no sokodong la. Imuhin ko git i tikit ta daw si do no imuhot hingko no di persiapan no ka. Jadi nakotonda ko no kay ti mga itano dito unok nga daw katod mantad po yung bulan duagya mga yung kulatihan mingsing ho itid boss jadi so hinay ni Josie Donald ay manhak sa kudong manuduk o managi adi-adi ko aka ko Josie Donald di kita daw mo boss ubuli ko iti man ako pizo iti na paluang no ka jadi Josie Donald yung poin kabas iti semangat ko tumanod dito piboyan.
4: No, oh, jadi nung kano ko dapat poihang nati do, pero ko ngohon nati do, may pinay ta kumiyak di kama di.
5: Bahu.
4: Bahu.
5: Yeah.
4: Dadi iziao ikumopio.
5: I katahu.
4: Oh, dadi kibana gido nubagi di, kibana gido mo boso dah bus do. I akak nu dati teko isai.
5: Ya akak ko.
4: Ya mung auzo kako hiu boh di isai bagai imeg.
5: I adik ko.
4: Adik nu. Oh. I akak isai nak tano dati pibean untuk kandau.
5: I akak ko I paling tu o. I tumano I kapayan wakil mentok kapayan lah. Jadi I kedua I tahun lalu di Klerin wakil untuk Kyulu.
4: Kyulu. Oho, jadi i Megdi adik no.
5: Ya, adik.
4: Kami minobi do ubang papar di 2 tahun tai kata nak tahib.
5: Ya, 2 tahun nak tahib.
4: 2 tahun nak tahib.
5: Ya, 24.
4: 2 tahun nak tahib kyo. Jadi antakan di aku tin mandod antakan di.
5: Apo?
4: Apo?
5: Mendong po tu kakak po.
4: Semikul.
5: Untuk di kiso.
4: Kiso.
5: Tuminano rokuhi hod Klang Valley.
4: Oh.
5: Untuk di. Nga nombor 2 na po.
4: Antakan na po di nga dati nga ay so po do kumazon do so po do kamay boss bukan nga pengalaman kamay di kiyo.
5: Ay, ya.
4: Dadi yung pay sokodong mantad mohoing om nagi aka om adi ngabi dadi om ino nakai kabas di sunduban no dai hobi na mentok diti pibuan unduk ngadau dadi sogi gisom do nyampai do unduk ngadau di kyo dari pibuan unduk ngadau payo dah teko nungkano ko da papaihang kumada dagai do nunu na bazaan no di amu numiho ohiban no sogi gisom dari pibuan unduk ngadau diti.
5: Oke, okay. Ega gumu dah.
4: Oh, gumu. Anuan di tantu nado mo omis ngabi giak yo.
5: Iya. Ia mo kopi zohivan nga i mo gititimong meampai kusumandakan suvai ngabi mantad hitid pogu mantad uvang hitid pogun sava. Jadi i untuk deko ni pimananku yang si kau kopi so ginavoku tu kon ko sausau gya kotimong ya kotimong yang paizo si dongavi pihon salita muhot wago nuno hingko iti tungkos ko basanan so si do hingko mo bos si bos do si do jadi manta deko ni ogu mo tahi ananuku jadi ino gisom ay no ino pihon dom ko jadi ovitan ko gisom so gigisom
4: kamusta na pa din na kamay boss to ko dapat pang napong kokowi da to ko
5: tapot
4: dari atanto na da kiba da pason kumado bazad bazad kamay da to ko di kyo hapas diti ozo diti kinong to ko ozo di kahira may sara saril undok na daw dagay mampay bago to ko insan ko bago di Tati Jelvia, da hapas ditih.

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sa na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo nga, kiba na asil pinahabo sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempa serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na, mamahita ko tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, dosavo o nang sakan, Mary?
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olo, tatahanan, om aw awasi topiumanan.
3: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon, om olo tontologukan.
2: Wah, awasi topiumanan. Kamasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Pagoy do miampay takaw di Tati Jelvia bago ta breko nga bi mampay po umampay umpay ko di Jelvia de TikTok sa BFM ta breko nga bi oputan bago miampay de kusay imban boss kadazan miampay di Tati Jelvia di ti da hapas bodo upoy han di ti

0: Izial unduk ngadau ku kadi Andy ong kino atau perikong ong api minagopi toko do jam kawabahu tong berapa sisa minit ang kakal po toko miampai di tati Jelvia bago oke okay, kopo
1: oke okay, bo
0: oke okay, napakyo so git leti kyo
1: oh
0: jadi ikiba di putai toko bago kyo tati Jelvia kamazon do ogumu ianangan dati do tumano diti unduk ngadau bok yo ke kita bago di tati Jelvia om Musa bebi di unduk ngadau ngabiti dadi ono dati pason kuma do sa bebi hahangai teko bazat-bazat kemada toko di kyo do timpo baino diti di ananangan dati do tumano diti biboyan unduk ngadau.
1: Oke, jadi mentok bi bazat-bazat pason ku kuma diazu kada kau koikum tumimpun tumanud diti bibayan unduk ngadau tu ikonu nuna pola man diazu tanudo tu iti na timpu mentok diazu maganu toyaan pengalaman tu om papagingo nunu i okwang mantad diri di diazu sendiri jadi mantad piboy anti okon ko kan okon ko no po tujuan toko okon ko no po moy tanud montok kanui crown ka jadi so hinay diti kisod bago subay-subay ano toko toyaan om kawan-kawan jadi kanono mongay tanud diti om opo yung kabas diti toyaan toko kokomoy diti tungkus ko basanan do toko
0: jadi kokomoy do tungkus ko basanan toko kaya tati Jelvia kiba ni binos diti no do ini mampay ko do mantad do unduk subay uvang kiba dati mantad kudat dati ko so, dati sabah bagiak yo unduk nga daw nga diti kiba ni do pibahasan diso kokomoy diti tungkus do kabasanan toko diti jadi montok liaw no dati kabuhin kangan tagazo di okito no teko ikibada pinaihan nga bida unduk nga daw nga bida tibok yo no dati kabuhingkangan takazo no do mentok da mamugompi diti tungkus ko basanan do toko.
1: Oke jadi mentadi no kita ko kabuhingkangan nga gas ko piso mentok mamugompi diti tungkus ko basanan do toko ko ni iti sukod vago maino kuang no oin basaan tumanod diti tumanod o magan to yan ko komoy diti tungkus ko basanan do toko bo mga gadi adik ko sondinga ituhap bosan do bos kadazan nga
0: monuhi
1: sumimba id malazu doy kangko do nga ipaguhu hingka nga kagazo no jadi kapiki naman to ponsol ma, iti
0: positive.
1: Masiti toko mimbos di bos kadazan to diyo inogya ipapahombos di tungkos kabasanan ko ni jadi ino kubo hingka nga nagazo pimanan ko isukod bago may no amusong ku wad magano tohyaan kakumoy ti tungkos kabasanan to ko so si dohobi tumanod i kabasanan mantad habus pogun
0: obiton sumang reti jadi ino iso kabahingkangan di jadi tentu kiba dolahan numampai ke dahit dahit unduk nga daw diti ogumu o toihan mantad hobi no mantad po mga azo nga vi toihan no inkuo lahan no mamugampi diti kan ya jadi ino pason kuma pinay nga vi dikyo tentu na do kiba padati pason diti nga hapas diti pas pozo diti mampai toko bago do kisom do jam kosizam do nga subab do tadaw bay no miampai di tati Jelvia diti yang paling patokan hozo namun di Embeli Maidon unduk ngadau kamatan.

0: Oh, Zodi, ambil mai dan tebri kau ngabi unduk ngadau ka matan. Jadi, kau ngabi do pod peminit miampai dari kesembahan bos kerazan menagi miampai di tati Jilvia dan Titi. Jadi, gimana lagi mawat di Titi Jilvia? Kaditi, kapi pasian kan? Tapi naik ngabi dari mazada Facebook nga, supaya pada mazada TikTok nga. Sabi abi, oh gumu no, kau mampai dia udah na TikTok kan ya? Oh, nui manri ho nga, nui bos na tadau bainok ka?
1: Aya, musop po bos, bos tadaw
0: na. Kisa bos na tadaw may no? Musop po.
1: Musop po.
0: Amo po na pikilan. Mo po na kondom. Konsikan tati Jilvia kang abi diti mazada Facebook ngabi diti kyo. Mega di Rosie Rosdi ngabi Christopher ngabi ti sabi abi makikinangotong ngohi do. Popo mo bos to kopi bos yan DJ. Om nagi undok na daw tati Jilvia kadi Michael Kinson ngabi ti do. Kapi bosian do kuma dia om konsikan kuma do di tati Jilvia kang abi deti masa diti Sabah VFM det Facebook diti ina na po nga di TikTok ya kayo ni iti na po nga di Facebook diti sa baby nga mintong dia do babay na diti dadi may toko kuang biro kuang na timpo diti dadi pason no tantu na kibado pason ampeng yung ngaw ngabiti do timpo bay no ngabiti de simban bos krazan kasi batan iti onu dati pason no kumar sa biabi tuhun hobi na tuhun saba hobi na un papal dati ko un gana dati no dati pason no kumar de ho de tobi na diti Jilvia.
1: Okay, jadi paguho po menungkotod ko kumadyo zo ngavi i manokodong doho manta di uvang papar bagi somai no untuk nga vi uhun papar uhun mentad kampung ko kotah dan mentok sokodong dia zu ino ipo poin kabah sunduvan ko so hinai tumano diti vi boyan om kotah dan lagi kuma baganakan ko zu sido no i manahak do sokodong gi somai no om amuhivan lagi di pun mangazu
0: mangazu
1: uvang papa romnogi nazatan pogun za sidono i bakal aja dod papa panau di tipi boyan jadi nung musa za sido amo
0: amo kebaino ko
1: jadi katadan ku madiazu untuk tenaga usaha diazu dod papa panau di Piboyan, om nagi manamong ziyo nga vi unduk nga daw katahdan.
0: Om manamong kyo, i may tantu manamong. Kon ko kumazon do pahogoson. Tumay mo tamangan nga viti tati-tati nga viti kyo. Om inka pa din nagi. Om tantu na ping ongawi ko boti. I Leslie George diti gundoing Leslie.
1: Yeah.
0: Kung si ka nagi kumare di ozu do tino nahantoy ubang papar apa nagi do nasetan pogun. Giso po?
1: Iho no, katahadan ko piso.
0: Dari ito pwede ko nga viino, miyang pa hindi tati Jilvia na tadao bay no. Oh, mantan pwede di, dada iti pwede giso ang dagay, dada iti sa Babi FM po nagi, minsan pa bago, katahadan kumadi tati Jilvia, miyang pa hindi isongon tambahot, mantan po mga zo, i Audrey, kapi po siyan, katahadan di Audrey, da, miyang pa hindi, no, manamong kamar, mitamong dada iti, iti miyang pa hindi tati Jilvia, ansan dado, on siko wat pinay ngabi do ino makal nakampay do itati Jilvia do tadaw bay no sunguhun unduk nga daw kamatan do na sa tanpa gundo duvo ngaybu duvo nga padom nom tanto do ko pisomo to ko bago do sa timpo tapi ko ngabi dayat ko semban boss kadazan misomo to ko bago tabi pirosan de diozo bye bye bye bye pabago ka.
1: Bye bye. Katahadan.
0: Dayon na po kami na namo at tapi ko ngabi.

Magsukol sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Rasional GTM Mekondopio Rondo Pambalan ia gini hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026 2027 Kolej Matrikulasi Labuan inatang tinumalimpun ra oro raiti ka balu ari bulan sila ka onom 2026 amniak oro ra susuaf ra ka siam ari bulan sila ka onom 2026 oro ka ruo tumalimpun ra jam ka tulu talu ngapor nga minit ra susuaf ti suku ra jam ka talu talu ngapor nga minit ramai ti atangon giura Kolej Matrikulasi Labuan. Di Rondo Rimba Intori Kalsum Bos Polos Ak Tanga Ruralan. Ini ngontak kau.

0: Menggigila ramatanda mangindangan ditakau semingkot. Maruno kukuna bal kapam tips menggigilati, mabule mangindangan amang karak tojo ratan ondo ini gigilan. Maguyum ra intok igigilan ondo monsoi. Aruon bulintok menggigila sor arasusob tikia, sor random kia kapam sor ramar matawangti. Magilong sagule kapam ulang kaji ramataki, ra balung opor piatus, malilianan takau atan ondo ini gigilan takano. Kalau mampili ra inumon maka liga kapa minuman tenaga amnyak ondok maka kafen. Mambal ra nota rana salinut babal kapam bentuk nano ondok memunduk raguang takau membaca. Lilianin paliso ramatiar masalok mengompor ra inan galama pegonong bal monsai masau. Amnyayuk masalok maringkuanang ri yaki kapuno. Gamano tips rakitilo maka pangindangan ratakau.
1: Wawalu ahalung rapansur nulumba. Yohino, ambal rasa naman sa buli-bulino talung pengaminit ratukir noro, bahat muinan ra normal ang ika ahumba, ang alap rin na kanon nukapiyahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang berkwaliti, kurangin ang mahuna ramasin ang muman yak sa sanduk mo sanduk mo te raso moro, ika alapian ang ika poyo, muno ang inum raminuman ka alkohol, kurangin takanan ang ika piyo stress. Kinabalo, taka, sino kain supan, pahalungan na pansor nulumba.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mopor ngaminit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoyo ralalain, intorno yung mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalain aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mang kaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

Tapi dengan tambalut ko ngawi ko bisanan data tuong kumada kay to insanan hamba ko na pud tuong benedi. Napagulo dire posi ko kumadi DJ Dexter. Rasidi minang ambalut ko sa limbahan Boros Murut. Ompompo salinad hatus walun hapod minit pagi ambalutan ta ko tuong bena 3 jam minimpun di jam ko siam gisom jam ko hapod 2 pitang atuang insan po miampai ko do LP Rapiel Pinus. Ig ko sa limbahan Boros Dusun Sabah BFM mosonong kapia. Kung sikaw ko marketin sanan, minumili ako sa limbahan diti. Mga malut na tatuang na kayo, di tatuang tanaw ko isa. Kawalo, tulan ko nam, doon na ribu doon na pudamanam. Amhambah ko na patatuang ba nati. Harhat kapilan, dit arhyan, nagod papailoh ko mada kayo. Montok di perang ko, maya da radio, frequency. Tisan watas, watas tisan ko tanabon. Siam na pudam 2.0 FM. Nogi maya.fb om TikTok tayko RTM click arho songulun it nakarikot dahitihig konti data tuang bayna may nuri arho pasunudan daw arhyan akod paila dat tulun na po diti nga tantu na po dat kalangadan na kayo tutunan na kayo nga nakuroh to karikot isi data tuang bayna ailan ta kontinu. Magisunod-sunod ko. Sunodan na tambalot ngawi makinangaw. To katali basinding dat patilambos diti ailaan to ko isayaw. Baham sinding kapagulo panimpun dat pagyambalutan to ko tatuang bayna kanak kinangaw to ko sinding manta di Jovita Robert Johnny kada.

Nung antakan tsunami, tuloy kayuan pagkianuan terima tumanod panuhuan bagian katingaligan, mentok mundaliw nung suhunod mundaliw, iduana napat babarang di kayo, awitan napat dokument tapansal. Intimput kawawaya mibagaliti ay saran aset dot perintag kahumpit papanahon. Kampay na, pahukaban longkod pondalihan namat. Magkano kapayla, tikitimpu Matad Met Malaysia, pahumpit tsunami, tumanod panuhuan bagian katingaligan, muntok katingaligan tensaran.

Megali na boros kini tino tambuloy ta ko dit anod ko mayan dat tambuloy dit pen bida bida ko pete nga parikat hiti hom intutunay ta ko da isay kapiyaw am nakuro tu nakarikat yon tatong pena

0: Tanduay na na kayo nung natutunan ako horror load iti kapisanan tatu ang tampinay kumadiya. Darangaw dati at rolo dat tambuloy dati nakuro to hiti hiyaw tatuang bayan na man ko rohyan akong papaila kumada kayo dot i DJ Larry anod kami yan dot tahuri na daw dot kay Rikaw dahi tihid konti dat tatuang bayan na to harahat nagyari harahat ako di kailan papasunod pa yung kure
1: Larry.
0: Kondaliw siya. Harahat na nuan niyo. Napoyuhan niyo dat isa karaja di Wagu. At ang kiyadan daw at Sabah BFM nagi ainsanan makikinangaw. Nga paguluh dila mingkakat ako pa daruhay ang suhuan ko DJ Larry anuan ako kasiwatan ni DJ Larry dot may sawali dahitihid konti.

Ya, oke, bisa nonton tuh kembali kita sana tapi dari Gongawi sama Hirih Miguel dat Binaras di DJ Rafael di Tino diri. Nah, ini Tino pengal kapi rumah anda kota kota Hurina. Da tetuang ada baina tu kemayan da kondaliu aku da negeri deh kerajaan nampak juga kemari kayu ya tu terima da titi temanganu da hai negi doho da sekadung da mantan badai tu minim pun aku iti da titi at papa lambus di tiga selimbahan baru sedat dusun nam gisa mada titi negeri deh kalimpu pusan kena ada tetuang baina mikilan sanan da titi negeri deh senang kasarihat sakadung di kayu mantak di tiga selimbahan ama terima datanuan niti sakadung mantak di kambulutan ku di sumusuhu tekiti peti lambus di tiga keselimbahan baru sedat dusun kita jumpa lagi tapi selot tokoh kagu da timpu da tebentel negeri deh insan pa menangkan si kau kumada ta sekadung-sekadung ngawi ata di kayu kya erina karubana pa na di saliwa nam haro na patikiti-pikiti-kiti yung tinggat na mangata na ko na pa magingat ay kya magingat ako na pa da karubana da tinanggara na pa nga labi pa na kapya ditit hila dati Johor ham haro na pa at makikinangaw dati le Johor deh hila takon na mami kampung-kampung ma ginggat-ginggat takon dat hila tu kon dela ko dat hila kami gura pa ban si ko insan pa ko madi kay dat insanan mikelan sanan da terima dat negeri di alidas terima kya aku na pala edan iti tu negeri di amu ko penala pi bangkad ko mana aku na sob kami gura pa insan pa ban si ko tagayo ko madi kayo tu hitin na pagkonti dating haran nagi DJ Floris haran nagi DJ Rafael amiola na tabang taka ko ngawe dat pampus doha da titi papanaw dat kasalimbahan diti iti da baras dat dusun erina kamayan ko pansikaw ko madaka dat sakadung am tilamusay na pa yala dat manakadung dat nuna pa hitit mandela papanaw dat iti kasalimbahan na baras dat dusun diti kaya labi pa nakapya ngawe diti sa Bavi FM kadating kaday hat sakadung kumadiala ham ay sa pwede mati at sumawali diti nga Irina tuduk kaya di yun natana ka di kayo di min singila ta kami baras-baras dat tit baras dat sun amhara ka sa wali dahi to it aroro natawak okay baham iririan ko na kantari nga pingkura po minsan bakago at manungkong si kau kukopi ako ma dat di kayo nga itin sa nanti makikinangaw to sira dara babayan na babayan nga rumumut kau doho sira dat hara titi at negeri di at pangalapan ada tembuloy da titi nga haro ko makin nga mire nga wis kadung dito gayo ko piho trati dat mantak diti papasalimbo nga wis dati te baras dat dusun keto aisa na pa sa kadung di kayo aisa makin nga nimbaras kay ta madasang ulun amun na nagara di aramay dat sang ulun-ulun ge nga ere na arahat kaduo dat ma nakirumurumo dat titi makin nga ko kapingar pa baham tabi pibabasan kapi selot takaw kago datimpo databantal kaya bam karangahan ko di kayo ti sinding katahurin na mila kumpunian pagulo pa dat iti mitang kaya datakaw kapi piya to kondaliw no iti sinding ang tadi Charles Robert diti iti retan dat serahan takaw na hat malahing hinanggar takaw na po sa dutay nga mila nagidat teka kada tako alinga yang balahing data ko am lagi sining mata di Jonah S. Johnny Odon tatos kud papagirat pamino ko po kapisalo ta ko kago awagati da ginawa diti nga pengkur po irina kamayan dat itit maghihom-gihom dat kanunuan kya baham kapisalo ta kago timo tamatar ang hatit do sining ka tahurin na mila kuponian da ka tahurin na kapiyadat hiti akong konti kacualid mano ko dia lay DJ Floris ala po. So mano. Maham. Kinakatakot sining sa BFM. Sonong kapiya.

Dabre ko, kaguli ka wago yung pedo LP Rabi Alpino si kasalimbahan to wago salimbahan por sa dusunid sa Sabah BFM. Minsan po, mamasan to ko kapisan ng anda at kapanahan kumadi DJ Larry. May galin na por sa detino. Mayaw hilo at sampagunan, hilo yaw Johor. Ang tadi lang muntak di kombalutan na hilo yaw Johor. Kanunod mo ng kirumo, mo na rumuba. May pwede DJ Larry dahil ka. Do nagyari na karamit yod ko poyuhan sumilid sa sangulon mangingya teko manantuduk dahil isa si kulta si riba dahil in Johor ang bayahan kumadi di jelery baham tilambusan to kumakinangaw hara dua sinding kalangadan peranghan kuda kayu sinding manta di Billy Gatong mada aku kasiling sutanan mantad timpu na kapiruba di Justin Lusa.

Sabi ko, baham pagulo tilang busan to ko pagyambalutan. Rihan akong pailo, diti kapahingatan. Tungos muning garud, pinalabos sa kopisan Meteorology Malaysia. Muntok pagunto ko, di jam ka walo, limo na pod minute tatuang. Literaway na. Kagirat ko sa ito, gisam jam ko pada misod tatuang. Kapahingatan, tungos muning garud pa diti, nga kapahampit dot ponsakid sabah. Iti na po nga kwala po niyo, nagi kinabatangan om sandakan. Soy ko, watas, pisampuruan labuan. Mantok na kayo i-kuala po niyo, sandakan, kinabatangan ng muatas pisampuruan Labuan. Pintang-intang na po, kayo natawan ka. Ito, nakpalabusan.kopisanmeteorologymalaysia.kapingatan tongos maninggarod. Sining patilambus sa piyanda din linabun na patay pinampatan ni Jedi Arifin o mi Annie Jagipil.

0: may sumoli dat pa panahon dit kada itakanan kita ko na pa dit dang kaswa kita na pa dit may ako iha nga may ganda tam sara ko gan may iriksari ang may kita ko na pa dit kaswa kita ko na pa dit tan it tau ki no pa dit kay itanak isim na ulit malahing ang kundi mangimuhaw dit no rin di ikaday mangimuhaw dit kaday nga pian yung mga imuhawam may atahan dahil pang imuhaw daw ham mga ina pagi pakaraja mga imuhaw nga it mar nori jadi so ay nagyari pakaraja so ano so ay sa ano kapag kaday karaja eh so ay na papanahay kay mumuha kababarsiyan kasasa naman nga it paralan nga para pisoyan ng nung yung ngay dadi hat tulun yung ngay dadi hat at ila musin na rin may akan palanggan kung nakada si palanggan eh mukha dati palanggan may
1: maan na po palanggan
0: ang bawi at magido it no rin di hindi ingat ko bas karahian na mga eh kumain ko hindi og gumuot ato ko ako yung pagkaday kita ko na pa wag ang atapay tadi kumayakan ni kaday kaling nga tumo ay nurun di dam ganit ang atahan ka ito yung ko na patama nga ang atahan kumbala ko liwago na nakumbala ko pira-pira kung kumbala may ako gapingin tong nurun di ang balan gait ang gata ng sulang gata ng abon si Ken iwago kago ko na kung pala kung may harahat inapit yung mga restaurant kasi sayang ako di kayo inapit wago kago nga restaurant 3-5 inapit ito yung 3-5 di nga kada iwago ham ay disan panang disan ko na nukura ka doon na ko na ko na that mga hara dua gani jambatan at di tanong na kay hara raw na bawat hiri ham muli ako kalabos na po may akan na hiri may ako pa sunsuyi di ako pa turug hiri raw na bawat may ako sunsuyi di dua gamay gamatan wago ham gamatan sa sungay padasa mo para kago raw na bawat si tapak di ham may ako sunsuyi si tumurug kago hiri may ako kago waya di gamatan na lay dam tinumulama la ito kalalangad kaakan na po may hirid may waya hirid ayahan kaakan to sa dong puto perimanan nga kadi katulog na ako hirid kalente nom nga ay nurin di langadon nga kalangad di sertan di langadon ako di jelere ka kung kasaraw to nung garin di saroon man po mamay na isin igulo pa isin tayo nurud drumstick pero ba may akan na KFC hilad kundasang ako si rana ako masadu kundasang lang sumuk sumuk ako home nga rumalan gadi serta di kay kasarahan kasarahan no kundi lang adan sa roti pengkuro na ikaw di hamo di pinakayaan ni homit ako di siya mo roti dumaguhat di dian bagian no hamo di pinakayaan di dian dito ani kay mulay minapatwi siya di gumulit ang arwahin na ara lang adan kan di
1: dian. Nagielan nga kakal siya di dat papadalin dat ni nagila kabar kabar.
0: Para ka kadang itampulan di lesi ko tek dako katampulan no ay an ka sari wara ay ko siya ara mo tilang adan dia kan tampura kasi bar do. Ara kasarahan ara kasaro mo tilang adan dia kan tanda po do supan pinay.
1: Oh, pelan indad supan supan.
0: Mungkinangan lang ang gitu sa yung pasi-pasi pa kan. Ang mirin na mula kasalahan din na eh.
1: Mba, hampang si Koko Madaya.
0: Oo, oh, ngayon.
1: Hina ka na. Ba, hampang kinong hato ko sinding diti. Salamat tinggal bujang mantan di Francis Jaman Daralim. Salamat.

0: Posso sui casaranno.
1: Pada ti jam ko hopod dunah pada 5 minit tutuang harap ko sibatan nung rohian ada nugari memeloho te ko meremut da ditid konti tutuang baina harap pemelahan balai te ko meremit. Hello, ko bisa nanda tutuang. Halo.
2: Halo, Elsi.
1: Ko bisa nanda tutuang ibog no kabar tutuang baina.
2: Aduh, yam. Sanong ibati ngaruma sam mahiti mantad kasuab peruma sam Natadu-tadu, nadi dah bod bayi no, ngak osogit di, bok, lagi sogit na nakarasam.
1: Senang gitu sogit. Ayo mengurah nakombal na telasu, aman itu sogit-sogit namat.
2: Iri no.
1: Bam, nuno pa susuyan na tutuhong bayi na?
2: Iti na pa nagudat, pasusuyan ti LP nga, ti na, it, nuteri. It kasarahan ko dot it may buminayo ko yaho to akon ko it walahing ko akon ko it tulundot ang sanang ba ke at yako na pa dito nga asa sinikulon ko dua na yahay may pinay is may pinay dat si sa malahing na usayam sa malahing datan do agumo itang pinay ko dat sway malahing ko say la. Yako na paditi nga inapay gulo pa itila ako pa did italipok id laki o gyan italipok di gulo po ilig kampong sukal italipok. Nadi at duway kay may pinay amo yahay na kasikul nga duwa jadi isam na dat sumandak ako na di at karajano pa dat eh mama ko tapa ko nga at muteri putong gata no yung mama ko pa ma kukulano ko ipi
1: Korean panda
2: at lumihot ako adi nakapiyada gyay bapa ko may mama ko kasawa na kagoy mama ko tulong na suya magumuhod ito adi ko. Adi, ako na paditi, agay sumandak, ako na diyan, at kakaraja ako na GKR, at notere, kakaraja ako na GKR, sambil ko dot, at makaraja na LPM, harad is si Kuldiwasa Kadikon, ilod, kampung Norowot, si Kuldiwasa, at angay ako na di tanod do yahay di tadi ko. Parikat bakaraja ko majike arire, kauli ako mantada bakaraja at turus dat may ako po ju manangkos na yahay di tadi ko mga waya dat it sikul diwasa. Magata masanong sanong ngaralan ni ng LP to kagataan singkan dat it ralan na pa nga at waya-wayaan at karabawab singgan at nangatay karabawat wayaan ulakan na hayri tadi kun at mga isikul. At sadu-sadu imati. At man kaulid ako man tada karaja kapadyo mga yakun mga ikay na sikul hindi na sikul diwasa tadi. At muteri karuhang na pada hayri nga gumuhi hay sambagalat ang sumandak o kanakanwagu dit ano kasi kulat isikul kapiya dang karajan lah dang karajan badait sikul diwasa di nga ah edi nakalay to paruha edi tumininkod
1: nakailan no, magyan na mambasa
2: katunod ng nga ransom diri
1: umilang nagyan
2: karuhang na padahid at kuwari nga ang alahing na it karuhang dahid at principal din ang haray kaduadu na magigingat na at kitutukan igusuan kadida dahay at suan na dat mambasa na intang dite nunoy te kam kada po mahay ko po pongo itit at gusto dinuso ko kad ay magingat dam irin ay hadi dat balajaram at nasip-nasip, ay helping eh. No, nakapanday ako na mamba, manulis-nulis dat naransan di, rila, do, yahay di, tadi ko. La, na di, muli, na yahay na ay DJ nga, at mamain-main, pang yahay di, waray padang-padang, mamain, pa, pamainan na padigulo pa nga, main rinjos, main gata, main, ay main galah, kadi. Sampai dat, pukul tujud, tatuang, noteri, muli, nagiyahay di, tadi ko, no teri migambay kay tangad ralan dat mintangad kagataan na muli dat atuong na nga at teri agumoy baday ka ikaruha nga magiswayswayo at ralan na muli teri na idahadid kasarahan na idigit ako alihuan na sampay bay na nung nakasikul ako dadit at no teri sikul kapiyo nga ako nika magal pa na kantad ti nga ay so ipanasalan ko at itit lahing-lahing managigat et lumahing nakasanang-sanang naginok na nagulo pa nga ay asusa at luteri it mo, kamalahingan ko yo Irene ta ko alihuan na DJ
1: bampos ko
2: sarahan ko pagkano ko dasing ding harano apayngulod
1: nuno da
2: at langadan ako di sinding di ipopaw it nunurid i miyompot di sim dua tulun di nunugari di
1: bambalan bambalan good mintang dati no nung haro aso pengulod to kita ko nga elanin dati no ka
2: okay pong sikaw LP
1: hinakanabog Erena nawawayaan dahil kapasyon ang tikit-tikit tulon nga harahat nawayaan nga tumbayan ako nuno pa nawayaan dati nga iri na it na COVID dat kinaw ngayon dat nagari kapasyon to ko kay may sa imilo dati dat man sa solo to ay sanan diri nga nakapanudok dati nakapagirat dati kisom nad nasilih dat tulon Ipoleri kom sa natutuwang kumadika LP pibabasan tado kaysa tabi ibasan ay kumad tambalot to binagawi imakikin ako sa Limbahan Boros Dusun sa Babi FM sonong kapiyo kadi Ipoleri Ponsiko ijemi sa depan nga hiti bagang sage nga pinrango nagi kom sa natutuwang bagang sa ipo Pailinus Gion haro magiya kampong kapakaan panang hinod kayo DJ kahiti dahay kampong ganipis lamang nga retan kampong kapakaan nga man pwedeng kasarahan kalangadan pwedeng bay na pwentang goykan teka man robot gongkit la kada May Florita alas subang Florencius kapisan na nga tatuang kumadya bakit nang hot ako pa sinding diti sandukot man tadi Everitus gungkit dat tumbayan ako dagumo at kambalutan di talay na makimarang ako da sinding diti auruh at ginawa dat makimarang ako da sinding sandukot Ega Selimbahan Boros Dusun Sabah BFM Senang Kepiak

Zon, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zon katingilgan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katingilgan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katingilgan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah pagantag kasalaan talib piwalitan miagal kapanjulikan ng panalulupan papagirat panamangan katingilgan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Siwatan ko dat palambos pasan nakapagulo pinatad maya diti WhatsApp pasan manta di Peter Gabriel kadaw shalom di Jalpi kamsa nang tatuang tadaw kaysa kumadia amisan ang tampalot makikinaw sa Babi Fembros Dusun na sanang kapi katalo dan kadaw posi ko to pinay Hitihid FB hakita kuy Tofini Winona Pisol. Hi DJ, kamsa nang tutuong aramay ti sinding kada ponsi ko Tofini nagi isay angkol to gunggak. Hi DJ, kapisa nang tutuong ka ponsi ko angkol to gunggak. Minay ambalot, minay pakinangaw dot sindi nati minay tanod, minay ampay ditit ko sa limbahan baros dusun tutuong bay na. In duo hot sinding damun yun ni detino haro milap kilap nga intimpuh dat pemeramitan aisa naginda. Baham pupusan to kono hot ababayan papasusoy kasarahan pangsiko kumadit na kasiwat at minamaramot hitig konti tatuang bayano. Dilamusan na kumang ginawa sinding anak ginawa to ko sinding diti. Sayang ito dulu manta di matinin yukim. DJ MY, ikasilimahan baros dusun sa Bavi FM, sanong kapitan.

Kopi sanangan, kaunsikahan, kumatay sanan, binayam, tambalot, makikinongaw, kasalimbahan, Boros Tokaw, Boros Dusun, Sabah VFM. Yohoy LP, Rapiel Pinus, kanaw tilumbusan Tokaw, sakodong kumado kasalimbahan Tokaw diti, kapamalihis ginawa, may sinding-sinding, tamasunong, om konwan, nogi, dokumentalangan, patitigid tadaw, o sonong kopiyo.

kuli ko ako ang pedo El Piero Pilipino si kasalimbahan to ko kasalimbahan bro si Desonid sa Bahal FM. Diba natin jam ko na misa isa minute na tatuang jam ko mataluh pagi ang balutan to ko tatuang pa nanti posi ko yutong nakarikot minay pangambalot. Mantok di au nasiwatan na maramit pamalahawan di tino mantok pasusoy kasarahan kaharohot babayan pasusoy kasarahan di dat patitikid tadaw ko iso jam koho po datatuang isam jam koho po damisa swab jam kodu nurih tadaw koduo harata babayan dat menimbar sundait tumanod ko kasalimbahan dito eh. Itorohian dat pong kapason maya da WhatsApp, kakalpon haro ko siwatan pong kapason. Maya da kusung isa siyam, apat siyam, kusung turualo, turualo. Manta di Lucidoyo, hitihid WhatsApp ti. Kapisan ang tutuang tanaw kayo sa umade di Jelpi, masan ako paguluya po. Kumanagi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Nyong, Julie Tombovo, Adila Duvanson, Flores Boyjo, Lucia Tati Bibi, Rosugo de Malagom, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Lonely Inggang, Rosalyn Vitalis, Yubug, Kelsey Kel, Dimisatur, Ringgam Satur. Johnny Upin ng Paganakan, Nagi Kumadi Abdul Malik, Isinto, Michael Leti Dalambun, Charles Leginan, Steven Nandoy, Maris Mordim, Kalion, Jose Potilo, George Kimbun, Justin Game Titin, Mayang Paypasan, Kapisanan, Tutuang Kumada Kayo, Pibabasan, Ponsiko DJ, Kabarakatan, Kala Terimo, Mayang Paypaganakan, Nung Kadili Sideo, Hingga Nagi Kumadi Alu Sideo, Ponsiko Kapiyan. Harapasan manta di gundahing Janiupin ngau pada nompo semanae pila dan tak apa dua sinding perenghanku bunga kompusan manta di George Lian sultanan guangku pentange iso sinding idboros tetana manta di Nasisius Justin Misin.

Nung antakan tsunami, tuloy kaibuan pagkianuan tarima tumanod panahuan, bagian katingaligan, mentok undaliw nung suhon at undaliw, iduana napot babarang di kayo, awitan napot dokumento pansel. Intimput kawawaya mibagaliti ay insalan aset dot parintag kahumpit papanahon. Kampay na, pahukaban longkod pondalihan namat. Magkano kapailan, tikitimpu, mantad, met, Malaysia, pahampit tsunami, tumanod, panuhuan, bugyan, katingaligan, muntok, katingaligan, tensanan.

Moid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong nga po nga, mamadawa bangkat po narangan ko dita kung matupis, mamadawa mga ikentin, mamadawa pin mija karaja, mipanaw pa naw, mangulod file teko bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus liba na hapod, gisam talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, pasuang hiile sambaping. Oruma tot tulun dat suay sumuang bo.
1: Eh, okay bala. Ako rin na la. Man ko papasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Oruma tot tulun dat suay dat mongkap na uban nat karita bo. Anta, pakawago karita no. Miado ka nanda. Iripa nga nung akita. Aw na po. Ha? Awa kita na rumpit ina karitaan mo. Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yung di mong kabda tangaban na karita? Dahil ti asunong pakulot, o di intangay malaw di sampaping ila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhot papapaking daw.
0: Eh, baham, tumano na pwede kami. Kumanggaw ko na pa dadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitaan mo. Na, ang kailangan nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasan ang atipaking karita, no? Ako nito, alayin ba?
1: Pamay ko pa.
2: Jam ko pa namisa lima na pa dama, 4 minit na tatuang. Sinig na huli na pagkawin ko nga lang adon di kakaupusan. Ampos ikaw, isan po, kumano kayo tayo sana ni Pintanod ko sa limbahan iti Maya the Frequency Radio, tayo RTM Click, itin FB, itihid TikTok. Ibinang ang balot do, mantadi kalimpunan ko sa limbahan tayo di jam ko siyam na to, ang gisam jam ko pa namdu, pitang ato. Kamisan po siyo, nung harot komi, tayo boros dit nakadala, nakapakaus. Nataliban natingaran na kayo, nataliban pason na pinapalambus. Kada ko kaos, kada ko korologo. Datarimol mo na kodong di kasalimbahan, kasalimbahan boros dusunit sa Bahag FM. Amata natin tayo sanan hitihid konti. Nagi sanan magkikinangoyin saan po. Malasanan dat sunong at kapapanaho dat patilambus di DJ Larry. Ako na di, pahingampay dati dahitin sa Bahag FM. Masanong ka na pa, masanong ka pasikan na. Ang kanot ako na dah papotus no na pahaburuburu ang dasuab. Ang marakatan ako na dah dami na mangon po ang pustimpo. Mantanda ho, hinoko po, LP Rapel Pinos. Bye-bye.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohondon haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odom kuliamos napili, talimbahuin lohono ratukir nuoro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondo sino pinalay ra aplikasi mobile. Mayra kulimay nulongonyak, agawa kalapapahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pambilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango mo yun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apatutun ra loho.
1: Nana,
2: ha?
1: Sino ka de visitor yan nakabahu?
2: Kya?
1: Ino ka maraw pista ka tu, may to kinampang akanda hino?
2: Ala, magdiakan akuran na kual.
1: Kuminampang ang akanda sansam ratu. Asuang kan saya no kuno minsu papatunda bahat nuinan, apalumis na rubos, am asuang po yo.
2: Bah, bulinak na. Oko mamalanja am.
1: Mbak iyo, kula puha kantor wo.

0: Ay, tumong love zoming.
1: Nakuha bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimit. Ikaw ni?
0: O, koning.
1: No,
0: ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awisin ako yun mo boss bo. Tumong love zoning ti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
1: Oo, oh, ino. O, susana kayo ba kulot? Ina, apa na si Dodino, may hangot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo mo nung kisalita bago. Mintong na pa do, handphone.
0: Nga, Ming. Kitang ko nga nagyo tinatapa. Apatut po ng kibasan. Diho tanak diho. Boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo pa na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho, nag-iziho di. Inkaso naging kumadi ka manakon ko di paguhu. Ming, kano mo kukab kalas boss to ko?
1: Ah!
0: Inko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino no, o gumo bago boss no.
0: Ato po titi Ming.
1: Nako, yung vudot no na po ino.
0: Pakiron to ko yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi, magyadi no, kakun sa mamay no nagi.
0: Teh, nung imimi, kakun ko nga vi.
1: Ang kano ba? Isaw mo na lifon kyo?

Kazamutan plastik nepong nga kabahinkangan global iapatut da uhanon sa ngabiyan tuhon. Kano pabuo toko kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna ponisab tinuman tay straw plastik montok mintamong kinaisanan pasahi. Manginom tutulus mantad paisanan tinuman. Magawit paisanan takanon, sikang, gulafu, om ponisab tinuman tay straw ikabasa agunon mahik montok sandi. Magawit beg tay bakul sandi, samyan mamuhi kagaganapan. Ibado, mamaguna paisanan pumahopot om tinuman plastik. Om nagi, gunon no takamot o suaw kinaisanan pasayhi. Sa mabiyan tako, munakadong kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna panisab tinuman tay straw plastik. Montok kapagkangan kinaisanan pasayhi.

0: Tumray ko nga, V, nabahin na diti jam ko onom opo mapat minute ang suvab ilpagunto ko. Insan pa kapivosyan ng suvab kumadiyazo. Habi na kaza, kumatubinay, ikatatanod makinungaw. Dito ko sa himbaan, boss kadasan, dahil sabah VFM. Ingko ko no po makinungaw, dito ko sa himbaan, ito ko, dadang suvab diti. Maza pa dati diti katahuzan, sizam nga padamduvo, titik 2FM. Kavasa ko nagisumuhang dahil Facebook, sabah VFM, om TikTok, sabah VFM. Kovasian di TikTok na pwede tutupin nga kukito ko nagay ba kukito ko nagamim balatak na dito ida konti sa Bavi FM kavasaan na gito ko do mi boss kamay di suway ka man tadi kavasa ko nagisumuang da ida RTM click montok niya zoo e anangan dati makinungaw dito kusimban dito sa Bavi FM maza dito telephone pio vitovit teko da ida computer panagi nga sumuhang na po dahil Google teko dahil Play Store yung mon na iti RTM click kongaw ko di nagay dahil iti ida Sabah VFM natikid ta daw kaya dupinay o ikot jam ko nam tong podminit rong suvab mega tumay mo abal matat Sabah VFM dahil taundaan na po ida taundaan na po ba miyampay na go daw makinungaw abal muntok tadao ba ino dadi kanaw tumiyang bus mamahis aginavo nga pagwi diha kinungaw toko pahay ditya kapalakuan
1: mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguna no do asil ngabi pinahabos babas
2: asil pinahabos babas tinuwa do mantad lampang ngabi inungapihi om na tinagas
1: serbuk kari ayam dan daging babas serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas serbuk kurma babas serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Neng tutunan poto tongkop pemegunan, kinamaino asil pinahabus babas baino, pointantu kosontob, pomoto ko posizonku.

0: asuau tamai ma.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tebenek ko ngavi debay na diti jam ko onom apat nga padom onom minit tong suvab id pagunto ko. Insan pa kapivos yan ng suvab ko madio zu habi na ko sa tebi na ito ko katatanud makinungaw ko sa imban boss kada zanded Saba VFM dadi om miyempre ko daga DJ Ellis to ka Ellis Marius iti no mamamahis dia zu na hozo ngavi na kada zan no tinagas dadi am tutumod pa dito ko makinungaw na hozo kaya tebi na ito kiva diti iso ko pa yan song hamin pahambuson ko.
4: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu kapoyhan.

Tabanay ko nga, Vi. Kiva diti iso kapayhan song hamin, inatay mo dagay. Kapayhan song hamin na paditi nga nambit dagay, mantad di alias Sabinus, mantad kampung Mogiding, Malawa. Papayho do minidupagun, i Flora, teko i ti yin binti gamuk, di jam kotahu min susodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko iso. Kavahu di tivuhan ko onom, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, dadayho id kampung Mogiding, Malawa. Mantad no do kaya dan diti, manu di na papoy ho, di Elisya Yong Te Pin, id kampung Lingan Papar, i Helda Fabian, teko i Kimpung, id kampung Linsuk Tenggilan, om tabinay, walis om kinovangan naging avi, dead sodu teko id somok. Hosokon natinan dito nga tiyagak, Flora, teko iti yin binti gamuk, do tadaw suvab, tadaw kotahu, koopod ditivuhan ko onom, taon duvang aybu, duvang padam onom, do dahayad kaabangan kampung kayumadang, do jam koiso, tahib tangadaw. May do tahinasan ko sa Diyos sugut ako. Tapinay ko nga, Vi, kapayhan song hamin na paditi nga namit agay, mantadi alias Sabinus, mantad kampung Mogiding, Malawa. Papayho do minidupagun, i Flora, teko iti yin binti gamuk, di jam kotahu min susodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko iso, kavahu ditivuhan ko onom, taon duvang aybu, duvang padam onom, dadai haid kampung Mogiding, Malawa. Mantad no do kaya danditi, manu di dapapoy ho, di Elisya Yong Tipin, id kampung Lingan Papar, i Hilda Fabian, teko i Kimpung, id kampung Linsuk Tenggilan, om tabinay, walis om kinovangan naging avi, dead sodo teko id somok. Hosokon no tinan di tong tiyagak, Flora, teko iti yin binti gamuk, do tadaw suvab, tadaw kotahu, ko opod ditivuhan ko onom, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, do dayhoid kaabangan, kampung kayumadang, da jam koiso, tahib tangadaw. Ingka kaniti iso kapayhan na swang hamin.

Idpason ko yadan kuma paganakan, inatong kizadan na songhun po paganakan ko pusan. Ansan ko taboy ginavo do managuwang timpo ko yadan diti. Siyo no, mantadagay.

0: Opoi, konoi?
1: Bah, opoi na po nga kivad asil. Mantado ada di ropias idovi di tihamin. Mogot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no? Bungkyo, guo, bahatung.
1: Nah, koy ho ko gadin no? Nung kiva asil dati no? Aw ka bohi? Aw ka bususin?
0: O sikap kung nagina mo ginipi diti?
1: Nipi me gadi ti avasi las. Pagunsup na ginavo.
0: Tukatuk.
1: No givago, manangkul me gadi ti. Kabus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo?
1: Doy! Nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ko sa kotay ilas.
1: Oh, no bo.
0: Oh, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iba daw kasamutan, ipasahid o nizunon nung.

0: Sabihin ko nga, Vi, paguhin akong kamagdahozaw sumusot. May ko pa diyo sa pahambo sa itihaw gagatamon takta daw bay, no? Inatay mo dagay mata diti ko tinanan pamonan gatas saba. Puhut gata na po nga si Zamlinggit o nang mapadong 4 sendo sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit o nang mapadong 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit si Zam nga padong himo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit si Zam nga padong himo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, 4 linggit o padong 2 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, 4 linggit o padong 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso, 4 linggit, 2 nga padong 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso, 4 linggit, 2 nga padong 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo, 1 linggit, sisam nga padong 1 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo, 1 linggit, sisam nga padong 1 sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga 1 linggit, o padong 1 sendo sa kilogram. Si kalap, so linggit o padam tahu sendo so kilogram. Dadi ho no, tapi ni ko ngavi, ho gagata muntok tada obay no, i pinabos mata diti ko tinanan pamonan gata saba. Dadi om, tada obay no, tada okaduvo, kiva diti ababazan poin bida, kyo iti na pa nga, ongo dia sudo, insan na do sembuhan, iti no, aso suvay, balajal mo bos, kadazan, o ikot jam kavahu, dodo ongo suvab diti. Dadi muntok diti babazan, miyampay dago i Julena Andreas kyo sanguhun i aba dada boss da kadazan manuntuduk da tokaw mga jala tokaw diti boss nga bida kadazan i apagaw tokaw da ongo apagaw tokaw da gunon da tikid ta daw. Dadi ada hivay to binay o ikot jam kavahu da dongo suvab diti miyampay dago om nagi i Julena Andreas dada babazan balajal boss kadazan ikot jam kavahu. Dadi kano timi boss makinangaw da hozaw. Makinang otro hozo man tadi Tony Mojingo, nagungan na Duvanson, sutanan hozo di Matilda Mojiun, agung-agung kuyuyo, om nagidipidik ganay, nombo iso dagay. Nga pag-uwi diyo, kinang otro pa hindi tiyako palakuan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Mary, isa man tadlahan magano ginavod asavo na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kivada asil pinahabo sa babas, gunon na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pumagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, dasavo o nansakan, Mary.

Diba ni kong avi iti no ko zuvatavan muntok tadaw bay no inatay mo nagay man tadi ti Kopisan Meteorology Malaysia. Ino mo da dong suwap na po nga aw umasam. Minsa sadap umasam yang pay tong stopwad id pipio kinezonon habi na ko za id kinezon po nang id sakid. O mika nagi da dong sadap umasam yang pay tong stopwad id kinezonon po nang id sakid. Dadi gontab hinasu ta sibo na pamutok tadaw bay no nga duvong apadam tahu darja Celsius. Om gontab hinasu ta kavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dadi ho no. Kapayhan ko kamoy ko zuwatavan. Ino tayo mo nagay mantad ko pisan Meteorology Malaysia. Muntok tadaw bay no. Muntok na kapayhan diya zupon nagit panay ko nga vi. Kiva diti abal in nakahombus ko di ka suvab kakumay na di tana guminuzo di konyab dahil ida Mindanao Philippine kyo kinavas so kinavas na tu nga pa tu titik si zam ina ba ikinavas daw di mantad po nagidi no nuan di do kapayhan dumingat-ingat iti kinaisunan po ng ida tisan do dat mega na kaza diti tawaw kani di kaniyab kakumoy diti tsunami nga nakotod na di kapayhan ni tabinay na di hansan muntok tabinay nga vi isang ingizon po ng ida dos do dat habi na kaza po ng itawaw mega na kalupot di kaniyab hansan do audi o susa aginavo kyo to kivana di kapayhan manta diti Meteorology Malaysia.

lagi kyo. So pemanung kepiuman ko do gumuzuk tanah bah sikapon no do pepetahun dak ngawi do anu napa ya kamu diteponsol om tamengan tu, peganakan om no tumanud do kepoihan manta diti bogisan menguasa nung menu do mundahiu do tersikap nga sikapan no do mundahiu. Ingka takon bagian tepinai ko ngawi timpu do baino agumo ko zako zuvo kahit gaganan i-out ako o ihan do adadi ko ni nung piagahon ako di timpo di paguhuyam do bay no nga out ako hide insan ko taguvang do kozvo nga video mega diti i-timpo do bay no na do kataguvang ako diti kagumuan do tanagumuzu asam mo ni hombos iti nga vi hizod di akavas o vaig. Tadi no, iti no auto ko ihan iti pamagunan da bay no inko nga sunod puto den ka nga tamoy mo to ko da mingat-ingat tamangan to ko paganakan da to ko tamoy mo tumanud ko po ihan manta diti bogisan manguwasa da to ko nunoy au tapot nga kada to ko da po ihan nga id kapabalan da social kani anu tapot nga ino tanudon da to ko ino o po ihan da to ko adahivay ay kadyam kavahu da nga suvab. Kung ako diti babazan, balajal, bos, kadazan, dadi namot ay kot timpo diyo. Kano, tumihambos mo his di ginavo. Montok diyo so itindahan di timpo diti. O tumazan so do, kagumuan diyo so do kotaguvang, do boboh, o talunalun. Dadi, kinungan niti hozo montok diyo so, ano kagadi, mano po do, pamohis do ginavo do, namot diyo so do itindahan do pagadaan na may pakalaja. Kinungan to kao, sunduvan, tanak kadazan, kadi hedon, hansanon, swimin.

0: Nakangaw hozo manta di Petrova Katrina vaza pipusan nam nagidi ka festa jam ko jin tanak amas do kadazan nam nagvita ko timpo diti do jam ko tu tong pod minit do dong suvap insan pa ko bivosian kumadi sa tubinay ada hivay oi ko jam ka vaho do dong suvap diti kong ko da ababazan balajal bos kadazan miampai di Juliana Andreas ada ti id konti sabab FM dari tonda ana po id dos do radio de zo ti ko inko ko na po makinangaw ito sa iman nagada dong suvap diti kawasa ko sumuang deda kotauzan si Zam ngapodom duvo di TikTok FM kawasan nagi sumuang red Facebook Sabah VFM om nagi TikTok Sabah VFM om nung makinangaw ko deda telepon pavitavit teka computer kamay di nga kawasan ko sumuang red Google teka Play Store om iumon na dizu iti RTM click dan yun no lahan nga vi kawasan do tanudon makinangaw da gay deda Sabah VFM.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om olwo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Nang ano sa hazaw kapag humantak iti id timpo diti boh jam ko tutang pa dami maminit ang swab id pagunta ka hazaw man tadi Anastanislaus om nagidi Donny Sipili na kasunin ni Piyupusan namuntak na kayhan ito may kong avi id timpo diti boh kamazan ko matad jam ko tutang pa minit ang swab gisam jam ka vahu tang pa minit ang swab papango sa doon sa doon hazaw nga vi id ko zuvo da mitahos teko mitatagad kamay di teko duet kada buah sa suvai aha dari isa dating habis anu hazau i ongo dia zu hazau dai cause for the mitahos ah pokin ngau ko mi pai dago gi sama ikut jam ka bahu tong pon minit dong sebab di timo tak na di ti ababazan do to mo dato ko teko topic santai ka mai di o mada hiwai insan po ikut jam ka bahu do dong sebab mi pai to ko di Juliana Andreas dan ababazan Balajal bos kadazan. Dadi kanaw makin nga hozaw mitahos panagi dos musut. Hozaw ipinita tagadaan di Leon Majuni om nagidi Katie Waritus. Oy aka, oy ate.